gogore pe mo ke hu fa nga tu e nga ta fa ta ko to be ko fa fa ke tu pe mi ta por klamani ka ta ke mo mo tu a fa fa tu nga ke le tio si o sa ya fa loka ke fa ko atu ai ho ko ho ko e ta por klama ko ya ki he fa fini e ka mata tu a ke ai pe ya ai hiva pe mo lo tu pe mo aki i fa mata la va no no fi la ve pe mo fa e ki ko ya ko lo to nga to ka ya tlai teni ko amasia teu ko e to ta ha ni he ka nga u e ko ya ai a costa na na la ma fa ai tori mori ko ia i Renmark pe a iku a yo hoko ai whaingata a koe niko puke pe whakoutua whakasino pe a iku onesi i hiki atu. Ka koia e whai ai ai wahi wahi pe a ka hiri pe koia patau hoko atu ki he tau ngahi o ngongo ko ala mau mai pe a nehiki mai pe a mehere tion hiwa hiwa puintaha pe a meitonga whakataha pe mo ia mua tau ngahi himi kai ki toi tātu ha tau ngahi hiwa kakala ko uhi koe kongai ni tau whakahai ai whakapa apa moe apasia ki whakaiki o kulo tonga toka iho tau wāhenga whanua sau te Australia ni. Koia upe ai anga tukunga i poro kalama ka mou mea mai a lewa kia i kāinga.

我同自己分享下咧，我覺得放物豆腐咧，豆腐嘅風味都好啲，因為我嘅分離豆，佢哋嘅布布啦，佢哋麻地，佢哋下嚟又嚟讀過幾，佢哋講話佢哋冇得放豆腐，佢哋阿啲阿佢哋食到嗰個豆腐，佢哋講話食緊嘅愛死，佢哋放火火啊，同媽媽發，我哋講咩？佢哋講話咩？佢哋唔Mahiri pemahiri poti ni halaya falita wano fotutu ke fi awe ake fai toko na tapu ko ini. Alaya kono mamafa ni fafofua ke kalami ni maafi. Malangi anfa ono po ini hiwa valu. Inu usila iwa no wafa. Kake ene tutu unye ine ifa maulahi Malcolm Bishop Casey. Isi ulai ke ne lapo pula ke mate hilangi ini ane halaya ke tukwa ki ima asko ya ita uni. Kake ene faha ifa maulafatau ke ni poti efe lawe itono falitau ingata falau ko ini. Ane fa anga. E a nova fakaunga me a pia mo ofisi ake. Kawe ofisi a vahaku fatongia e ni i malava rapuna kuna toka ngai kina ngai yuta ko ia ufeare ake i varapuna. Ke toko ni hono fetuku ta fralao holo ko ia anga uwe ko eni. Peko na fetuku fa fufu e a isi i varapuna ne amanaki ko ia ke folao kinu sila. Ake na pia ufuke fra mauna i ka ia ia fra mooni ne oska wa faletau. Ia ngai fi ave ake i faitoko na tapu ki mua. Pena i ka ko hatoa taha tau kei peko hataki wa kulup faitoko na tapu fafaha puli anga. Kakwe lahi kwe faitoko na tapu ihe me ani, aya na lakaha ke kilo kalami e lima. Na imakato unga pia mi yai, ano hili fakta te ako ye kedi ngawe popula ke mate, ihe malu malu oe lao ke pule iko ye ngai faitoko na tapu. Kake na famahi na famahu op ikai uhi nga ay tau te akini ngai popula ke mate, e pako ine nofo a fale tau ipili soni oa uki he ene mate. Te yai a fai nga maali e ketoe wakai i ano tu unga tau te a ihe kaha un. Kake ye koni tuto na tonga ngai tuto unio please ne ngai phone ngai kono toi vakai o I fakta te ngai popula ki mati o ka ngai ngai taimi ka ka tau I hongo fulu tau I tani ma tau I wano pe mi a ko le fa ho ko I no li fakta o te a ka ke na toi fa ka I fa ma le ngai me fe ka a ki pa mo mo ui pe me nga nga ko ya ofali tau pe he na ia ngai to ko ni ke community I ene pis ni si pe mo ho no fa to punga ui ka ke na toi fa ha fo I fa ma ni ia ngai nga we le ia fa I loa na ni fa ko kawa ya ini fenga ko ya ke fra o fimo ui ama ke stonga ko pekia ne o rai me ko ni ne fra mahi no e fra maulahi ko da te ko ya u tu ni e lao ke hi a ko ini ke nga we po pula ki e mate ka ke ne fra fo ke ka mata anga ko ya ta te ke a ho ko ne fo fo ta u hi ya fali ta u mal mal ko ya ka polisi o ta li ko ya ke ene ho po e te tu ni fo ke fra mau ke fra au ko to e fai to ko na ta pu ko ya Ne ma o ihe keisi ko ini. Ko wika te lelea ne ko ia tu unga o yanko, o fawafoyu no ngawe aki ko ia o interneti. Ko fawangufua ihe potuka o yako pa imboi lako ngawe, ke kamata ndo tu faki mo fototu na ngai nao interneti Starlink, ike ngahi api ako itongani. Hino na fakakato hano famo oni ele a pao mo lo tukwa mo fa ofisiale e ngai nao ko ini. Kagene fa ino ngai ihe Anga wei ko eni e kamata anga ko eni e wikini. O polo kalamu fata mua ki thalahi mu fadilei. A inga wei aki ko yo interneti ke toi lelei angi e ngahi api ako ito ngani. Ke e pamena ke toko ino Starlink ko eni ke fasisi iai e maa mama o himo anga teknolosi e fwa elektronika. Pe ongi ke fana wako. Fa inga maali lelei angi ke maa wako. Fetu utaki mu fwa anga e ngahi mo anga ilo ko eni. Fwa fwa ui interneti. Kake hek teo ke tufaki mo fotu oto e ngai nao nao Starlink ki ngai api ako. Oko po boi mo fapa anga eni e tonga Safe and Resilient Schools Project pika TSRSB. Kake fatatau ke lipoti koe kotu kumai pe mihe putu ngau e ako. O tai maali e heni e ngai api ako kolisi keke. O kau ki heni api ako api fo o college. O zone of light, Lavinga Maali College, St. Andrews High School, Tupo College Toloa, Tailulu College, Pepe Foki Piulo. Itaim tatau ni tai mali e heni, pia kau ki heni pia mo Anastasis e college. Kake heu kau fuga ngai kolis pere anga ko eni o tai mali e ihe ofa ko eni. Ako kau ki heni tono high school, ewa high school, hapai high school, wawa o high school. Ako maa anunga ko ia o niwa, kai pe he thoki ki he kolis tonga ki a tele. Kake heu fatatau ki heli poti ko tuku mai, ako kau fuga ki heni pia ngai kolis pere anga ko ia. Pia ngai ko loto loto ko ia. O puli anga I ngai motu ki tua. O tai maali e hene chiema esa ngaha, ka pehe ke chiema esa o noa, pe mihe pato noa ewa.
Ko apel ka ken chi mesa fotua, chi mesa ha fefa, chi mesa ha ano, chi mesa mata a hopa pehe, fuki kia karotola toka e puli anga, pe a mi no moka. I vai fanua mga ogu ni tai mali kene chi mesa filetoa, chi mesa ha la fuli, chi mesa li matua. Ko e karotola toka e puli anga li viela, karotola toka e puli anga long mapu, chi me esa ni afu, pe peke karotola toka e puli anga I pangai motu, te fisi pe pehe fuki kiva va o side school. O kāt fōki I anō a piako koe I kai ke puli anga, koe a piako māma anga, pia pehe fōki ki mispa I wā whanua wawa o. E kai ka whātu a Starling koe ni o pōko ka ste mau ingaia, I ono whāle lei I mau hai ngani ti koe ingai a piako I tō ngani. Ka tau te whito ke ngai whetu koe o whainga ta angi, ke mā o hai whiako taki interneti, o ku tō ele lei angi. O amana ke toko ne polkalama ki unua ki ki mua a iako, o wā fōu ingai angi koe e whai lektulonika. Pe aunga ki whanau ako pe me kau whai ako, hangai whai ngā māri lahi angi ke nā whuka aunga I e teknolosia, I e nā ngai ngāwe whaka ako, pe a mō whuka api ako. Pe me kakate pita ngai unga ngā whalato whanua ne malawa ke omi, ke tau kau whataha I he hoa ni.

weekend ta ko chore vai mi ke ngai ba ingani e ta fuma ai mau sa bi fou ga mo ho ma keri ka o ko ke to o boys ba mo fasi ma fanga ta ka se te ko ha velu ga mo hifo ta ho ko ta te ke ta ula hi ko ia oi aho ko e ko mo to eagles ga mo ngere ia wolves ya pai re ba ai hasi ni wolves e weekend ko fa mo mi ta ha bi a me ba ai o si to te